kang du kardom aluna jai mek ang denga long pen adun thu hukur sing tok bikilu nalun arjik sinang aluna lam thi arnam chak pemi lo chenam totang te arjik sinang labang solun.

Chirupo carbile nembro com gichukar bilun kan pangching phu sedam kung lia theng yok pa phu dam kung lia theng sak pa phu dam kung le apak lu pa pho pa pho ba ka deng pho mi chu se lo do ni nga vi de ta ko sok pam ke alu tun lo ta ho se ju dun sing mi kar bilun kan puhelu nang tum punso kichoklu punso kichoklu dechoklu nang tum long bi chi du po lo tun amet nang than po jan non chuma bong me su jan non to serban ta me su se long bi chi du kleng sar pu chi jan chuma bong me su ha ki re pen cham kang thi me su chi yor lang nang thai bang be pho se lo re he da ang jun so bong chin le a jo kang kir pho la si si pong pin kham pho che jan a bong chin me so chi ja ser ban Amisu Mir Jeng Leang No Ho Dai Po Mir Jeng Bang Hon Jang Pasim

0: Demi tangkar biar kai pan si klempon lo labang so lambang ke
1: Misal lo kaya nang li lardak pen tanpa cini pon opot putar nang li bahan kaju pon tukang tung kila pehelo nang li tum labang so YouTube channel lalong kupi lamar jan si paklang pon ikbom lo nang li radio kar juara ra pan tanpa cini ikjima.
0: Lili tum no namat ke la karbi la marjan mate la isi album si pulo video music si monai chot la lun kan so si monai pon ikbom la non ke dam tangan ki
1: tang te khai non he jong nang li gipu nang li tum ang tan sta me dam lo pula si ang tan ke ana ke lo si dam lo nang li tum than pa chini ik jima
0: no namat nili tum YouTube channel long ang tan an ke dam tang a video bang ke isi ni ke thom bak do lik lo si nili tum ke dam la ke la hello meghalayan dam long lo meghalay mate silong la lum de allocation silong allocation along meghalay state along la pen isi bang ke nagaland lo en lam long lo la pen ili tum het adung het hoy lo haplong sami dimasao district sami out of state ke la nagaland la pen meghalay si non mat ke nili tum sitting nam long chot la
1: ang tan ke dam bang ke la lam kanarjan kasilam dam panchot ma mate akaprek kamatha lapen ke akimang ta do ponla nang lithan pachini ekjima
0: ang tangam ke dam nilitum akimang ke lalo min focus athepi avek bang ke ilitum karbi khai a video ta mi missen pa klang ponji puning hang kamatha si ang tangam ke dam a hok pe da bang ke
1: missen okay nang lithan pachini pot puthot niliar ju thuing tu manager lapen ke drone ke orabang phu phan sami ar ju pon thuing tu nangli labang so YouTube channel long comment tu pen se kacharap dun lo nangli than pachini ekjima
2: aprang si churolo pini nili tum aphan dinge pictures atima tum phan na cho phapot pini akaswani dipu abitung tum phan ta nili tum hian ben da me churolo la silalo dinge pictures long nili sa manager kacharap dun abang ke 2023 asona ninkana lomlo aprang si la so aprang ben danili tum apu alangli ceo alvinson be pentameni litum anili sa matching wai bomb ilitum same production la sona hin claim sinang pola sonching wai bomb lo la pen ching wai pen nilitum hin chedon lo chedon pen nilitum la so production along banke nilitum jirpo det sik claim non ponta asi la so pen nilitum cheng lo la pen cheng det pen ni tum kenang sot ki kopi loma production along isi ke claim polo tang te camera nang ji
1: kala
2: camera ki do chorta chok che la pen camera long aso na mung accessories bo hormu do la
1: kala
2: la pen drone da kenang sot no loma kai ke
1: kala
2: athe mala aerial view bu do ang song ben mohor ke nap lo la pen da kenang sot an par ke gimbal bu da do la lahai ta kenang sot ama sini li dum da la ching wai lo lahai hin bangeli tum long avelang asi ke andam ji konar lo la ta do la ama nili tum ching wai ching sai lo la so hota mi da ne ge guwahati ta do same guwahati an bang ya ador bang jum je da ama sini li tum delhi an same ka pali phan chi sik lo atim pali lo delhi pen se lai hormu wan lo la pen si nili tum nang le det hormu nang le det pen nili tum album ka pang ching ching labangke nirtam hala bwg po album hello kapang cheng cheng la so album long ke kas bang ke prince rong hang la pen ki running tp hello nili tum ke cheng cheng lo
1: mesen okay hai nali mesen pen than bachini pon pot puthot karju pon thuji ke la pu hello mu he jong nang ligi pu drone sita me do pu la si labang so drone kapang jar ke nangli me thang ke thek pen ma mate konar ni se ke ki andon la pusanda manang li than bachini gi ma
2: la bangso alam the bangke la drone po alam the bangke ili tum nili jung jung stame ane ke charli dun po bangke ave athema ke dak asamang kang stame la drone ka pangjar a school mate a training ki pia dem bangke ave india long do stame kom o la pen ke private adim side apot nili jung jung stame ka ve data pot jene pa fees ki pion ji bangke nili ta chetorok ama sinili keteng si bangke youtube pen sikelang youtube pen a video pen langlo kapang jar ko sonma ka control ko sonma ama sinili langlo ama sinili hola sort pen ta mane nili jung jung same as a youtube long vloggers la son ni ning hang o travel video la son ka se lam han ning hang o ama sinili drone ke nam ji phan ta me nili ning hang lo sitame ke nam dam ji konat lo pu bang nili tame phu lo kama tha bom la son do lo he

0: asan tin asan a sot do ke palang mission ji pan mane video ke en sita me palang mission ji angle lahe hin sita do na se camera ke ot sita joy ke kali ke pa mission ji phan ke sungkru
1: mission okay na li than pachini ponapot la pente puthot na li pan aju pon thukang tung ke la pahlo na li ke camera or bang phu la pente editor mate la video ka palang me size ta me nang li siklem ponlo lasila bangso video ka edit ji afan mate kapalang me ji afan ke koson siklem nang po nang li than pachini ekjima
0: lalo je ili SN editor nili mena experience pen video is here video palang me phan ke not just editing mane editing along chotkali ke pa me send ji phan ke concept ili tum isi lam kanarjan claim lo plote lun kanar arjan claim lo plote la dak doji concept story la pen cameraman also la dak ta mane isi concept wang po la so hin pese lan hala hai nang sun at si last nang sun ji editing along da ke pa me nei ke la lo concept hala hai bang ke si attack tum claim po ha director cameraman DOP tum koson si enai ma koson si pene shot palang mini ma hala bang hadak do pola pen a bear non last ki ke pa ju si ke lagi editing lo na si editing lo mangela pulo je dak bang ke konasi ke chok che ma ko pin si pene ma la ta pa bin nang po la pen editing da do ason do yes VFX artist tum doi pen color grading la VFX artist dui la pen color grading dum ta extra si do do ne bang a kaprek dum athak dum ke claim dum ateng polote sita non dak ili kar biang long long ke imena ke chbor e pen si ke thek mina pot imena si claim pon bom lo editing long last ke padu si ke la color grading mane video isi video tuliat sita bonda po ena sita mela so video ke palang miss seni mane ili make visual la ke pa miss seni color grading la si last nang sun po la so in the ka ke sita me ni lita bot ipon bom lo
1: mesen ko te nang li dop la pen editing a sayam mo lam sta me mesen pen than pa chini pon thega pot la si puthot ni li director choreographer la pen concept klem bang phi pan sta me arji pon thuing tung ni nang li ke comment tu ben sla bang so youtube channel along kacherap dun lo la pen te nang li saya mo alam asap so than pa chini pon ekjima
2: choro lo akashwani difu ahin pen ni di tumhan puson asai ke mi along nga chopha pon pot ni li ke concept mate choreographer la pen direction la lo ni li sai bang la pulo kisung da dolo kisung si da dolo keching si ni li concept ahin nang than ba prang po concept pulote isilun nangi pi lunjer nangi pi ateng men si nili a concept mathapu je kuson si la sualun along kuson pen si nili pa minang po kuson men si so lunjer ke pa minang ji hala luna teng men si nili mathapon po la pen ke hala da ka teng men si mathapon po mati di enke la pen dam thupo hala sualun teng pen kuson si ka direct po la solun ateng pen la solun nong la son plote ke cha parja da bang phu bang phi ko son si la da ke klem po ko dam po direct ko son si ka direct po la ma dam ma tha dam

lapuan na por nang litum lun si tojay mek ang dengalong pen ason son na lun arjelong iktang lo lun si tojay mek ang dengalong pen ki lapuan si kang tonik lo laki Akash Fani Dipu non studio Korea por pa nair ke pleng dapo lasi Delhi pen kapacitak Hindi alam pen samachar prabhat nang litum arjelong ikpo adun tu por pa nair ke Ramnit Krip ho English alam pen

lapana pornang litum lunje thaga jai mek ang denga longpen ason sona lun arjilong iktanglo lunje thak aluna jai mek ang denga longpen ki lapan si kang toniglo lucky akashwani dipu non studio ghuria por por phai sir kepling da policy guwahati pen kapachitak asamis alampen por ancholik baturi nang litum arjilong ikpo

Hindi det long reaching honalo na jay mek ang deng long pen ki lapan si kang tonig lo. Laki Akashvani Dipu. Adun tu English alo na jay mek ang deng long pen. Kicheng si Desri kilun alon arjuik sanang alun alam te you gotta be. Tatang te arjuik sanang labang solon.

Lapuan na por ng nitum, inglit sa luna jay mek ang deng along pen, ason son alun arjulong ikdang lo. Inglit sa luna jay mek ang deng along pen ki lapuan si kang tonig lo. Kinang sot ki pachinye lam jir arjuik ta. Nang nitum jong si kachuning ria lun jir arjuing tung pulote, along bilo mo jay mek along le WhatsApp ng lo ignon. WhatsApp number ke 9476880085. Puchot arjuik tuta, WhatsApp number ke sirkep li troxi trok narkep narkep paivi paivi narkep po. WhatsApp along kitok ng jiki lapuhelo, jai megamen alom bilom, komat siki lunma lunse pi lunse po amen, alunalam te asap sotok ng ji, karjukang tungatum kiduadim mate arong amen, lapen karjukang tungatum amen. Alom biloma jay me ki iruyelong batahini si rot parjuchot la ki bhomkuru arni ada porphai narkebra mini thongkep lapen ajo porphai sirkebra mini thongkep apor. Kinangsot ke pachini alam jirke lapanik chotlong.

0: Tu Diri majar mek ang denga longpen Kareng rong par pipen kitan Waisong apur kimo arjuiksena
1: Waisong terang Waisong terang inut karbi apur kimo long Anong gachithang nai anok be Alang like giri po Susong terang asopolo Waisong terang ke karbi ang bong ke plang Kipi puru pandar anong gachithang nai Jisong giri po asu lo Waisong ke ao soa ko penta abidi dojot. Lapen choklem chodam anta bangka prek pen prek jek. Apo susong giri po kiplang kipia nong kachithang. Ason si lata chithang o. Alang like kiplang kipi pen an parta richo ke the ki ding apun achak ki do abang phu. Lapen kangtang kangsak abang phu. Pusi garbia phur kimo along anong gachethang waisong inut kiri po lapen gangtang gangsak abang phu pu pangtheksi arnisi chomangatum laphan nepon cheklo lapen janta pur along bundi bundok bikoklo lason si waisong apan aningkan ningkan bundi bundok bikoklo arnisi waisong apan pinap ke kepathi po pu arniya por ke choklo Lason aporahut richo piabang waisong apat bundi bundo kibia dimalong an damsi penapke nanglipan nangkapatipo lasi penap chakri chakoratum wanglote nebur chemata pruilang wo ang alo ijon lapen bongkrok ipum nangwan pitha pura budunon anke dak rahi kangtang apan wur chemata pruinon busi pinkhat kanglo Lapen ke penap nang lipan thekup along an nang wan lote neabang pupo. Pini ke kaya son galidet. Chiklohini, arnihini, ke theklong ke kupi apodlo mapu ne pupo. La soa hudle nang lita sinigang song langra neta theklong. Chiklohini, arnihini pu nang pudu non pura pare te kanglo. Puthot adab jakri jakoratum. Waisong apan bundi bundok adim pen hong thekup an ponlo. Richo piabang men men hong nang barsi pulo. Pipotsi binige chiklohini arnihini dokoklo. Lason ahut waisong ta ang song lang ding si oite pusi pudunlo. Sita chakri chakoratumke theklong le pusi pulo. Laso ahut Richo piabang nang tumke nang pap dukok apot si theklong le detlo pusi pulo. Bang waisong ke arnabaso. Raso ahut richo piabang nang tumke nang pap dukok apot si theklong le detlo pusi pulo. Bang waisong ke arnabaso. Apap apuna we hok per amunit lapen ke the ki ding ke man apuna cha ke do apot si Theklong loklo. Waisong ke arnamaso. Lake apap awe apuna chak ke do amunit. Laphan. Bundi bundok pen pajok nang po pusi richo aphan pulo. Richo pi kipu alam richo ta kroidun si. Waisong aphan bundi bundok pen pajok lo. Lason si. Waisong ke ahem chewang juilo. Richo pi ke karbi pi lasi karbi aphan gaching hon ajok si bidi pen waisong aphan apran bajok plot lo. Lason si arni si waisong ke bundi bundok pen nang jok lo lapen. Chari chalon ponji aphan richo hin pen hukum hovang nang pidun lo. Waisong ta puthot rong khang. Chinthong lapen amri lindok poatu malong hukum hovang johang damsi nilip lumbajong along ri me et me phun pen chari chalon ponlo. Alang li waisong garbia khaya phan gaching hon pon thek lapen kachi rai kom dun thek ajok alang li garbia phur kimo along inut nong me kachi thang anok be amen nang dolo.
0: Lapon apor nang litum karing rong par pi pen kitan waisong a phurkimo arjulong ektang lo adun thu fandar teron pen ni hang rong par akaya lamo puthak lamjur kitan

Nihang nitur alun ji rajai mek ang deng along pen. Adun tu di masa lirmi alunar juik senang. Alun alam te sangsi hadi hama. Lapen labang solun kilunabang Priyanka Difusa.

Nihang ni tur alun jira jai mek ang ding longpen adun tu karbi alun arjuik senang alun alam ti kang hon jong si lapen labang solun kilunabang chandrakanta terang

Nihang ni tura lun jira jai mek ang deng long pen. Ki jut siya lun arjuik sinang, diwa alun. Alun alam ti doga rin. Lapen kilo na bang? Dizen amsi.

lapana pornang litum ni hang ni tur alunjir jai mek ang deng along pen ason son alun arjilong iktang lo ni hang ni tur alunjir jai mek ang dengki lapan si kang toniglo.

0: Nang wangde roji bo. Amcur apra ap sinang puloho. Monjir lea bangit dota kali.
1: Ni anak loki nang pale tong ngik tilo bon sapi. Na an kita mong le lang le ho.
0: Kali ti. Monjir apo. Amcur apra ap sinang. Dumkek pentara rira wantha. Mai ne ako aham choing tung ong. Rira wanda prangoy. Nang ko an maki wang der. Neta pa an nang chong hong po. Monjir ta bangwe. Nang tanang bangwe. Amcur aprap sinang puloho.

0: Sarfina, pisika yan ni son alam ng Jeje. Pisinon ke son alam kan Jeje mati, kerta nga pulo.
1: Itum aprang kacitong cenga hut, ancur abrabri puhe monjira po. Neta nang piso boho, ma kali. Monjir le abang dota kali, nang lege dota kali. An kecuni nuwet po pulo monjira po, curabrab nang pulo ho.
0: Toh, ni bang dapat po ho. Malam sepandang mah pribah-pribah pun.

Oh, dopang kokok ong. Teng ridam nang la. Ireb imoy le kisu. Pi pone ning ta kisu. Hem da madu ta ve. Teng chu ridam nang la munu ve ta teng chi tek mu ve liji. Oh, oh. Ai ja ne re su ong. La

0: Anji lah sokon tema oi.
1: Sok Dunji oi. Halang ni hemar kok batang lang de.
0: Bang da prang tu oi.
1: Da.
0: Da.
1: Lang dunut.
0: Cok lu bo.
1: Cok lu.
2: Ku hola. Lang ke cok apang ke dam. Ku mana ko karting. Sarpurong hang asupi tiga. Bah ku miudi. Takut duna.
3: Da.
2: Alaca. Filipina tu mazo.
1: Kalang o.
2: Nili nang le tengham. Ani si bang nang juji de Filipi.
1: Thang de cumu viti ong nang juji ta me anta.
0: Da mau o manje. Nang pinu ke ani Filipo o.
1: Pa ti nang si ma o.
0: Pere de ma o. An ke hai.
1: Pere lo la si nige dojoi di tige thak te de ti ti le o nige.
0: Pere me me le o nang pinu ke.
1: Non an nanang ki sok ki wang he the rak re manang lang I pum pum ki sok dam taning kan si hini nang jima o nang phan dang nang ji tham pai pe a hok ki a hok le anabe hab bang hem tinang pokang kar bute hab bang hem an chunut na si dar le an ge dopo bang hem chuno hab dang tinang pokang krang ge nang la lang I pum ki sok dam pe ning kan si hini he Terata teraka mega ve. Masih son le nang kilang ko. Manjir. Nang bahave de manang thakhe de. Do pinu. Chip.

0: Filipi, nang linwen ma he. Alacha nang langa hede. Nang athirang ma. Alacha punang lang thate.
1: Nutko. Pisinang kang kidunok lo. Thirang ri ma.
0: Lai lai le ko thirang nang lang ma.
1: Lai lai hui ko usta. Bangke nang kikirel ko.
0: Da kon te monjer hem khubo thandam hinang ko.
1: Da.

0: Moga nang pansi tiki nang pacurong lo mako.
1: Hut kok buji sewe dan manang tak. Filipi pansi copo tiko. Sina manang lang duin palang simitang nang amat tiko.
0: Kali lo tiko nang pansi nang pacopo pulo.
1: Hut kok buji sewe dan manang tak.
0: Kok ampar te atiki. Jog luang ma pucolo.
2: Monjir, nang bang abe ma?
3: Do pinu ni puke solop. Chi plang liji ti nang tuke, chi plang liji. Chi chi chi chi chi chi hem ke ceta. Ai, negi pualam kere long lek lo kle puloke. Chi chi chi chi chi chi chi. Wu hi pen a pak hi pen la lehe mar kok putang te. Chi plang liji puloke. Bang nang itam pe nasia hok he det po. Nang bang ahem ke dam lo. Ni pa nang a sorsa dam lo. Parok pe na ching ki dam lo. Keng sang ma parok ma. A ching ki dam lo. Ha chiri arum ke do parok pe ni nang ar julong le pusido. Nang chini lo nang panta. Bang ahem dam de ni pa nang sorsa po. Nang sorsa se de do tek telu. Te rak a mek ta ve.
4: Kali pinu. Bang lang ar juman deri. Ni nang panang sorsa dam de bang ahem ke.
2: Hupu si nang ipu hai lo. Te rak a mek ta ve he. Lang te teng hang he te lang thai te. Bang atu da nang le ning je je te nang tham thek te. Hupu si nang tham thek po. Lang te long da lang te hang he te lang chi thai ji ipu he. Te rak a mek a ve.
4: Kali pinu. Bang lang ke ar juwa re rinoi. Tang ke hem isi pa che bohong du nang pulo bon. Nang lahaya lama tha te ma.
2: Oh! Nang phu ke so la ya la nang ke thak ki hun la me the teng ome sala thra me ta ve thur the sala thur the sala Pone pire do de lo.
0: Pia pole lo na tuke hang jo hang hai arong dong ho.
2: Pone pire do de lo. Tera ga.
0: Kai ta na tuke hang jo hang hai arong dong lo.
2: Na king sa lo ne ne ke che the long ni ta. Ni nong che ta ngong po. Pire do de lo po. Dam po. Dam po.
0: Bye, kaji bong unta.

0: Dak mon di rang masika.
1: Rang bi ong.
0: Hu wa ong long ki hem dong ke dam jini pitong ni ti. A tu mi pen la hem abang di. Ha ong long ki hem pai lang dam nang lang la ho. Da sika nang ta nang dun tha.
1: Da. Lakin ong long ki lakin jo.
2: Pilo ho nang tum ke.
0: Nang tum ke kalilu tiko. Nang khuli ki wang ma pulu ho da.
2: Wang we ko, thek long le. Hadang le wang ta, pasang kok nang ko.
0: Hadang le pasang kok si ta. Kuna tong lo ne ki du si ko, ridam nang kok si ko ho.
2: Da, ridam ma.
0: Da.

lapona por nang litum semper boropen dimasalon parim arjoi long tanglo lake akashwani dipu arun thu bodo lun barim arjoi sina bangso jamik ang denglong pen ke jengsi samili bosomatari pen kilun arjoi sina

0: tupo aklim da koi tum chupari thulu purang te rongsuri photrak masuri cap chupari thulu te lage forest department tum bank pon po la so along sta mi tum bank lage isya kereng war sai lo amun da jor long la aklim da jor long la la so na hormun ha lage
1: dang te amuge ko an si ador
0: amun bangke niliginam peninganam namke ilina bangsi akreng he aro sireng koi koi se nam
1: anke nang lia thege chu jorke ko an an ador penani
0: a thege la so akreng sin lil la so teng si yor pa la la la tum long nam paru sireng koi lo la so aklim sin lil mang yor thulo he aklim la tum anke mi gunya teng an ge purin de la mo a puli bang he la tum ge la tum ge krep ho kre trok koi la son si pine lo la tum bang ke ador la tum bang ador kom cha
1: rong rong rong pen lo he
0: rong rong pen
1: tanti nang di amu ke hiti ben si ki ban ban la bu son ma
0: hiti ben kali ni li bang ke la son rong so rong se la hai ba mu bang ke pang rum tha bu po pa pang rum po ma ti di la pen la dak ka ve hor mu an bang ki ni li u dali se an nam po anong ka u dali he hadak se hadak nursery the pig ma ti hadak ko pia mu ma nang li ki nang hadak long lo hadak se ni li an nam bom se wan bom yan la
1: nang li kar che a theng bia claim la pen nang li ki e a theng pi la hai ke nang li jor poplo te bang dong nang li long ke bang pen ang kar juma nang ke hang ma ma te nang li tong ka tirwa lo ma
0: o ni li ta ka tirwa do jin je the ga tum ban la bagan ki claim tum du du ma ti di la hai tum la pen bang ta nang ju ipo nang lang po non bang ki la phun long pen la upload system e dak pen system e thek long po ma ti bang wang po pon po Masanya ya lah. Masalah hai orang mungkin kiklaim mungkin ni leader deh. Kadung betul lah sok akhiti yang si tung claim lo belote pirte long thing piteng prang rado po lapen. Kadung wista me apor pay pusta me department sor cingkandu lapen mana bang kiki cingkandu belote apor pay pusta me laso bang tangka deng long ini ngahang pen. Jong si rong suri kiap le cior pusta me sikai si pustami suri ke ablo mati anke non ke sika phos ka trok ma krip hop de der la dak hisab de na pinan tan ka dokok lo mati nasi la sok sang pente afan det ka chi ki bank na na din ke awar sa velo pojar lo hai nasi la sok khiti bank ke ili tum sokar bi tum stami ke nang sor lo ke klem dun charli dun bank ke pojar lo hai ni mata bank ke nasi ni li bank ke charli dun lo claim dun lo santina thank pi and ki e na yan ba ki ni lige a claim ge bonai na yi ma an ke bonai lap lo charli dun lap lo po ya lo nasi na li tum pens ta me ching ki lo nasi na so a hor mu ma li tum ke nang sor lo po ya lo ka thank pi tin sta me cho e cho claim bu lo te non hur ban ki awar sai ka vidat ke velu mati nasi claim nahi palam
1: nang li ki e a theng pia claim la pen ki nang li ki e a theng pi a the ga cho jor pen la hai ang ton pang room bet pen nang li ning kan siang bong ko an si ki long
0: no na ko bang ki ni li ta a claim si jor bom na ma ti di a the ke jor la pen a theng pi bus ta me la ge non ha si e klang mi la ma ti di no na bang ki ni li bang la the mu ki bu hom nam pu lo the manipuri symbol hai labang bute rong throk si athelig long lo labang ke athelig long busta ni libang ke bang ke jor ke dor chini dun he bojar ke ethe kre phok re throk sak ke plus on asion ling lo hai sta me non bang ke te bokte rai pujir pijir po do ma akhi jo se pi ati ti yel ha the bang aj hak pi po aj hak chili phan khang po la san yas ki bunai na he nan ko ke
1: tang te pa du si lam ni na arjik thulang nang li theng pi ya claim kar che ba theng pi ke a pen la pen ke the si re ke a pen ta em tu ni si chip mang reng i un la pen ke nang li o ve ki mi a tom phan an ning ki rung a son pa chi ni ing chim ma
0: ta pa chi ni na la pen ke nang sar lo na kar ju ara tom han ke pa chi ni ke nang sar lo la a the la la ili tum taon ke do la pen rong do asap so ke pek do mat ka do we kaching hon kar bia khai phanili ta na sa puthak bank pachining tu a the la lo no no din ke iri tum ke boreng war sai ki chan pen pot kom o mati di ase ba khai long li tum sta melang dun pen se la hay ki ti ki e kar che

0: la pen kaduk wis tami klem nang peher la pen atok anu long stami hala hai tum long stami un pulute ili tum dam si ning mat halam ba yong si pine consila sor pen pine war sai du pustan asanti hala singa son mate la son lang lok su la hai dimbang ke ki e kar chi war sai ki klem nam ji phan si ni ni chi sik ke chi siglo hai an pen lalo ke non hura din mang ke lalo je rong la mang ke la hai ak dinga thing pi e de nang po taun la pen rong mang ke la pen ing long long bang ke la pi ne thing pi sta me me thang long le the u mati sa long le war sai du pute la thi mu ke la pen silika la pen la hai jol phai la hai hai ke la tum ki e nang sa lo mati di la tum mang ke ki e na yi la pen la aklim ga chu puang bang ke la tung thek the de lang mati di la so ge than na mi phan bang ni li ta yong si government pen pine yong sa war sai nang pi pulote council sa ra war sai nang pi pulote la nong thom thi mane la lo along ka prek prek la ka hello chin thong long son la pen hala dirigen deng la pen lang lok su singhason la hai bang ni li thana mi tung duk la ga kaching hon pen a joi ni
1: mepik mepik alam lo nangli ke thanalam ta tangti nangli pen thengpi aklim garche thengpi ke e la pen thesire ke e alam che thanlong apot ningarong lo la si nangli la ana sai ki ong pen chetami apornang chi pi apot churupar piklo arnam le nangli long la pen chuklem chu dama sai long ansatami ahir jumi nang pa pidun lo na pini ke aporalam ta dukok apot ilitum chingki che thanalam theke lapu an le ing tonik kok lo na kardom
0: kardom
2: Laponapor nang litum rong ro bajame gang deng along thengpi aklim ki asai puthak long sing terang lapen dohoming lengpi atomang bong chiu chiput arjoi long tanglo lake akashwani diphu

0: puma puta chini dam long lo lasi tangte ilitum lapuan le nonamake ington pontu lo nang lasi pini ajay meke nili lapuan si ington ikoklo kadu kave radio kar juara duan phantami nilihin pentami suri surya kardom pajiriklo kardom
1: lapuanapor nangletum rubjiling tipi pen ge than pon lamjer arjoi longtang lake akashwani dipu adunthu pinialam je rajame gang deng longpen rada sai klembang phu khorsing teron lapen hutbang phu harmony be tumang bong chiu chiput arju eksena
2: aprangsi akashwani dipu karju rada tum anaphan ningkang samakar dom pajirla kardom akashwani dipu along penang litum arniwang ta ason ason arju longwer sonsi tumusu lamjir hirjir lunjir lapen kapreka preka son lasi nonopor nangli tuma phan isia kenang sot nai alamthe chithan pon jia phan li tum karbia khyang bong pen inut ke thek sera bangphu ason tina sai mate khe phan ka je songa long se tame kai ke ta kar jap dun thip abangphu khe ki sunga long mon sam pen ke dolong jia phan kai ke ta ka che song ar jap dun thip abangphu an parta jakas chairman sar khorsing teron alang li phan si studio long chopha pon lo chophapon pen pini prevention of communal incident laso puthak chingkiji phansi alangli phan chophapon lo kacho phateng pen alangli sitame non nangche tong duniklo non la dak studio long sidulo kardom sa
3: kardom
2: tasi ke ching si nili nangli phanang karju ponji bangala hello kopia joine pen si khe pen kheang bon kacharbo dober lo sa
3: kardom nili phan la bangso asayang dengalong ang ke pha pen nili kachinielam kachethan long varsaini people all india radio la dipu panjita me kachari bang phu tum panjita kardom chipila asi la bangso allama bang ke allama bang chese nang pik la pen ankur arnuk pik la pen la bangso ankur ha phurkimo hamphang hamchong la pen choklem chodam lapen ke la chari chaloma molong anta lirok lasila lambang ke rc krung lapen ke lambang sodak lapen chi senang pik kon pele thegi ne thekte ne la banga filamta lambang ke la hinlo la ke alamta sodak lasila da asona son alam du ko pia thesi ka charvu ma laso ka charvu ke dokok titia bang ke to det piang ang kangalam le che than nam di puta no nai litum north east alam north east pena ko localized to nangkar biang long pena dungarai la so alam le je thannam sitame la so ke dui kok bangkela diverse ethnic groups akai kaprek kaprek tum la son ke du kachi yu sai la hui long penta la so nange dui kok titi do la pen ke ladak bangsi ko pilma identity thang la so abang phuti na kai ta methang methang alama ki ka do ka vela so ka che ka chi rim ka chi bi ka che rai kom la hu alam do ma si dak ma si ason pen ason mangya hut pen hu ge dak si la so ka char vo bang nang do kok ti ti nili ge theng long pen la bang ke thek ke ria tum ke lang la pen ke tok la so teng pen le lang dam lo pulo dang te la bang so phi ge la so ka char vo ke doi ko ke isia bang ke long lip he lang la so kachithi punang koklo toma la so cherai kom tam na akhai tin na tum sita me methang methang a territory do ko kodi
2: kala
3: kali te territory ka ve tum sita methang a territory hot ile tum ge kar bialam ben ke hot pot possible hai a methang hot la so kache he war kali te a methang a hot kache rai kom khala bang so ang bong pe alam pen masi la so kachar vu bang do kok ti ti la pen ke kupil me ason pen ason bang ke historical grievances pudo aprang prang awe tum komania khai bang hala ajakong awe muchora tum phan kelang rop kedong thip jo lason aning kang samse aning ke phophe non pu sitame la dokok ti hala so dokok pena joini si gupil la so kachar wo bang mantune bang kenang dokok si la so historical grievances puloto bisaralam non elitum garbi atum le puno pula elitum bochir abrab lo khasi pine atum phale puta hako karbia tum han kosan si kachenek ma jo lahui kado ve lam pen sila so chi phur po bisaralam non ahomia tum pen puita prang ekelang rob ekelang rem lahui kado ve lam pen chi phur po ama sila

0: right thinking person atum do la kamatha ke chok kamatha ke keng la sona bang phu atum do hal he bang phu tum si nang bar nang kok po la tum si chingki che thanang ko pu pu ta ampen ke kopi ko sor alam pen si kaita ka charvo i do charvo ching chek do kok ma hal bang so la ma ing siring chap pe me si akhai do anang bong ta mela so ameka ra tum pha na bang kela ke thana bang pachini nang bo la son lo pulo te la so ka charvo bang kaprek kaprek ang bong la bang so ka charvo bang asap an ke ing ar po pusin heli mat
1: besar lam sar pamuna lita puponiklo 2003 malom la bang so suluk so dak la ben son dak taksi litum akaprek lam cha thanam nang loitum la karbiang long pen ka che koi not mate asam men ka che koi not la pudam lo pulo te ahoy lam pen ta me kai kai ta la pason charvo sai du ko kiti la se la khemen khyang bong se kai kai ta ka charvo dulo si kepen kyang bong si angriang don la pen mun sam ke dolong ji phan nang li pen kupia bdc radio kar jurat man than sa
0: la so aduya hoy alam pen pulote litum ke la pu nagaland pen dalo meghaloy pen da du koklo la si ladak ke jasemet ke son bang ke la pu son lo ala tum ta ron mai ke wang le long le phelang nang cherai gali ma ti di
1: kali
0: la pen ke karbiang long non adang pila mathai litum karbiang long alam si jethan po karbiang long bang adui ahoy abang ke ha ninkan pharuk kris ir kebra phok kebra I si out si abang plak pe milu apen halabang so ateng bang si halabang so pen a phi ke litum ke pharuk kris ir kebra phok kebra si ninkan a phi ke nagalena nasita me e chakta litum ke hapu ke pedam de meghalaya nasita me chakta litum ke pedam de asi pedam de der lo pulotang te da kachar wo ina pen naga tum phan wangri putai litum pupe khasi tum dak nang dun long le putai litum pupe hala tum nang do dun sita da kar biang long ateng do nang po la pen khasi tum sita do so teng si do nang po la so teng yong si do lo pulotang ilitum kar bia munita khasi meghalaya lo do hala tum bang hadak dudun pe melo charvo ching che kawe la sila so teng si hala pu khasi tum si ta pule do kok si ta me dak kar biang long a rat ameka ra teng si nang do dunang po la so teng lo pulo te li tum ga charvo ching che kawe da ji la pen la aduya hoy bang ge bang aprang ge plak te kang chen dulo la pen la bang e constitutionally valid constitution a teng ke la bang so aduya hoy bang ke chok vet la bang ge clar chen la sila so teng bang ke hala pu munita nang pet pe de nang po pui li tum sita dakar biang long pen sita denglim sita me mon set sita me pet pe de nang po la so jong si li tumang bong kachi chini se roi pupu la so go pilma kachi kroi se roi jong si dolo bulote la son khai niang bong kha khai ka pre ka pre ka bong ka char vo bang ave de ji pu si ne li mat
1: san si ge dam tamalang kang thilang so long ta la hai lam nang klang lo la se kumane kopine khola da kumakhe dang chok chine la mang ili tum ana jong de khetek la se hola son long phan nang li tum akhe phan ko pc bdp sa
0: bang akhe la me bang je than po ili tum akhe lam ge ili tum si je than nang po hala bang so huta ga nili ge thek long mang ke la da ge li tum kar biang long sor ke ke chok chi avi ke chok chi avi pu ne li pu dam ge to hala bang hiniya muni ga prandam ji lo he hala bang ge eltum tai ko pai kelang nolo bang ke pho tum ta ko pai kelang nolo tamne halabang so hot elitum angbong da kar biang lo phangodong du u po alam do mati di lapen halabang hinia munit arje amumang ta prek pik na bu yo ampen ke apor ta heno da kang thilang so long son ha to kanola tum ajo baji troxin ar ke ban hada ke du helo ge chok chilo to dolo melo sita ke alang le tum da adungaraya monera rong monit penyongsi damra pet dura pet pusonde hala so incident bang avide ji so ko pai ke lang no bang avide ji lai son lo la pen ke karbiang longar lo ke do monit tum sita me ning pong yong de ti hedi la so bang asap chekhang si ge me no na kai bang ge apir the masinong e prek pik ma de di la pen ge hala bang so hu la so mobile ke ot krai hala ta e son lo la si la so mobile pi ne ke otta chire nang I no lom ke la pen ke hala ku mane chok che der lo pusita me hala ke chok che bang phan sita men men ot fit la so bang elitum nepsi non bang arona tang alam du ko ma ti di arona tang yong si ke chok che thek lor lo ba tin me me lo pusita me adung police station do ja do hala so long mang se elitum bang pate box ke me ka me thang

0: chính thi năng gì bố bố ar ki do set an se ka ching thi thi se ta me la so na bang ki nang ni ar ki do set an ka ching thi pen si kak la population ka li la son ke mari lo pulo te iso ni phan ta ka na hok do dak pen se ta me ajur iso ching thi lo pulo te iso ni long ta bleeding do kok ma te dak pen ta avi nang jang po pipot ma pulo te la aso ni long a bang ke a mek do dam kok po hard toothbrush la use pen ajur pen brush kuri det pulote la se proper brushing technique bang ki chini vek nang ji la pen ge kai keta soft toothbrush si use fer nang ji la pen ge vitamin ke kom atum hedi patient tum la vitamin c especially la vitamin c ke kom atum bang ke agums gingivitis la hai ke long bang penang dodo aso ni bang kang det po enke dak pen si avi nang jang po la pen ke la tobacco dumal hai ke chu ke mong hai tum hedi la pen ke hormonal changes pen ta dodo bleeding gums ke la pen ke la gum disease jong si treatment and e pulute eso phan ke na hok bang ke thetan la pen ke gums anta hedi kang la po mope jo pe jo pen ke eso ni ke kang bang jong si chelang dun de pulute aso phan anta pahai duk lapo mwa phian ke iso bang ke jok dun lapo ang ton pen.
1: Choro lo, bachini pon apo. Tang ti labang so ing hu ar lo long akiso. Kupini ebang ar jon e oke pran pen kachirap do ma.
0: Kalang ahog lo, la ing hu ar lo kiso mate oral health ke ebang ar jon akiso phan stami isi important. Kopia pot pulote ing hu ar lo keso bang e bodia long hedi ansita me keso padu kok ji athe ili ke chuki jun ke ing ho pen se ke pang ching pina ajat le cho jun ji sta me ili ing ho pen se ki paprang la se la kachala na dun ji bang ke kenang sot langdam lo pulote gum infection iso ni akeso hedi lai bang ke heart disease la pen diabetes keso hai pusita me a chances the pick an la pen ke poor oral health lo pulote ke choki junta siksak po ke effect dam ji ke nutrients e bangar lo along ko a nutrients ke nang ji ma la an long tek thedet po li tum jong si ing ho le chalana dun de pulote la se oral health mate ing ho lo a ke so bang ke chalana dun pamika nang ji la pen ke ing ho chot kali but for overall well being phansi ki me po jong se li ing ho bang chelana dun pa me kalo pulo tangte
1: churolo pachini pon pon tangte ing ho ar lo mati is so ang ton ki mi sen a phan ili tum ki chu ki chere nang ji apu thak nang li thanik ji ma
0: la for good oral health la ing ho ki pa me sen je phan la ki chu ki pa kom nang ji la hai bang ke sugary foods la kithu ke dog matela chocolate la ki chu hedi la bang pa kom du nang po pipot ma polote la hai ke chotang ed lo polote a sub sticky de titi mane chinir chamason do kok titi la hai ki isuang ke palong jang po thu po enki mo dental cavity mate isuing ki ke cho la hai che plang de titi la pen ke sticky foods la chewing gums la hai ta hedi ki cho che de sikime la pen ke aerated drinks and packaged juices la hai bang pa kom du nang ji thek te jun je ta tsiki me la pen ke li tum ku pi ke cho si ki me ji ma pu lo tang te the se re la pen ke han par vo la so ni bang ke ke nang sot ing ho pan ta me sen la pen ke e ok a phan po se ta me healthy po la bang ke la pen ke milk and dairy products la rich in calcium he di la bang ke cho nang ji ke nang sot lo la pen ke nuts and fiber rich foods la pen ke lang pu bang ke jun ver nang ji kai kes ta me la kang eat hun jun chot bo phan kali e ok phan chot ta kali e so phan sa me lang ki jun bang ke nang sot li tum ku pi ma ke chu ki jun ke char ruk pen ke dang lok la bang ke nang sot lo
1: tang te ili tum lang kang sam ki jun hut e so ka serem ma te ke so jir la pu son du kok ti la bang ke kupia pori klan li thani ji ma
0: kalang labang common pig lo la so ke so posa mi iso ka serem lang kang sam ki jun labang ke pipor lo pulo te iso kang arapot ili ka chini ke iso okol e hong chot bon se tame iso bang ke hedi a layer do pig la ili ke thek long aso a ke lok white color labang ke enamel pusi pupo la so a layer phan ke la pen ke enamel phan bang ke nili tum pipo si rai kom pik nang ji ma pulo te enamel layer le jong si thang aka sik sa katora ve pulo te ili tum ke

0: choke jun pusame thang ka sik sa ka velo la pen ke enamel that pen ka arlo layer do lang dentin dentin lo polo tel ke sensitive pig lo a color la bangke yellowish color ji mate ake et ason se ilitum theklong ji la pen ke jong si ilitum la is so along la white color a layer bangke ake lok bangke kon det lo polo te ake et Take long loop, polote, dark penchini melo in a male layer, ke con etlo, isuke conapot si, isuka serema banke, kaiketa, dodun vertiti, la banke nitum hedila, drinks high kijunjun, la penkela, soda drinks, la kijun, la penke, abrasive toothpaste hike, and don't mate, la toothpaste ke and ke chokche. La banki niltum doctor long damlo polote mesen toothpaste nang advice un policy hi thikulada long ene ili ning hang pen a color lang mesen tang ho lai pen si banka chathan lai pen ki endu nang ne lai ki abrasive pick po iso phan kana hok thipik nang pakon attitude la pen ke brush abang ki nitum ka keta ultra soft toothbrush nitum use nang ji akang tanga brush ki nilitum use nang ne lai pen lo polote iso bangke nang pakon lapo akana hok thipik lo la pen lo polo tang te iso ka serem ke kai ke ta me me dat po
1: chorolo pachni pon pon tang te usumara tum kusuar ta pen si dentist along ke dam ke ching si ke nang ik po nang di thani chi ma
0: kalang la blo te usumar tum ke la ning kan ke thom pen po si ta me doctor along ke patte bok don pang ching nang po pipot ma polo te aso mate chiklojon trok pen si usumara so ke kevang ke pang cheng lo la se 3 years pen lo polote ningkan ke thom pen lo polote doctor along patte bok dam mi lo la pen ke la so hut nilitum inki ke pa choche de ji apani nilitum long like silence matela fluoride application la ya treatment do la ya treatment e jong si kuri pon de lo polote 3 years pen puse de mi aso bang inki ke pa choche de ji apan isi our side do
1: choro lo bachni pa tangte ili tum penangan atumlong theklong ji eso ke parlong la puson tangte la bang so pot ko pia pot se ke chmani glo nang le thani chim
0: kalang la ke medical term pen polote a dental plaque stains matela calculus pusi pupu he la ing ho arlo la eso long pathan ta na son do do arlong son si nang cheman de titi for sangko ke la son stains son si do kok ji la phe ka son earring rang son si do po enke la lahai nangke bona huda bankela application earring rang pusami ilitum jong hele la eso ching thidun pusita mi hedi la so abang a color mate ak era phik bangke kakke detiti la bangke stage 1 ang dinglo la aphik ke ro bangke ak era son se theklong ji la penke la le jong se nilitum treatment and dundelang pulote arlong sonang cheman det po hula phan bangke calculus pusi pupu he calculus nang cheman det po calculus ang dengle ke li lo pulote la bangke he no piglo la calculus ang dengle lo pulote la eso nilong anta hedi la calculus mate la arlong bang si isu nilong anta bondam lapo la bang chola po inke asu ni tu mangke aber si dokok po inke asu phan bangke padding roi raya son si litum theklong po inke asu bangke pejo pejo pen hydrogen bomb po la bangke mo chok lapo asu bangke la si la ke kupi po se la son ka cheman ma pulo tang te litum ke anivang si ke choki jun pina la se anivang ke choki jun a po si la deposits mate food deposits its lai banke iso ang kep along banke nang jang dun bompo lasi ilitum kai kita dental floss pudo dental floss la nang litum doctor long patte boklo pulo te latum hodak long ikpo la dental floss pu a hormone alitum nc kai kita kupis nang litum ke choke tang ma la cho tang et lo pote dental floss ke la hona sona jat si dodo la so hona jat hedi nc la cho tang lo pulo te la aso ang kep along kai kita che endun ver ti nang ji la hai che endun ver lo pulo tong te la hai plug calculus tami nang bon bilo la pen ke isu ka ching thi kai kita phong ni ye claim nang ji adap eme ke prang lote e phong mari nang po la pen ke ajo ancho et jat et pen ta mari dun phit nang ni ajo ancho tang et lo pulote 30 minutes adha ghonta la an bang ni litum sang pen si iso bang ge ching thi du nang ji la that's it tum mek bang ge jang nang ji la si la bang ki ning chi bi non an ke cho tang pen iso bang ching thi dun phit nang ni ajo bang la ke cho tang pot acid la hai produce la ng pot la han apor pi nang ji kyu pi mai tum ke cho bacteria bang

0: Plasmodium vivax. La pen vinia banke Plasmodium ovale. La pen kethoma banke Plasmodium malariae. La pen plia banke Plasmodium falciparum. Tangte la number plia bank chathanam lona P falciparum. La ke phere me aki solo jongsi la sona malaria long pulote la ke thilo jia ja kong thepe. Keso ke long tang asar pimar atum sitami areng ang se se pulote labang so ke so o so mahang ke thegalong dodun kok da the isilang namlo pote lake kachi una ke so genetics pen malaria ke avinang kang si pensi ke long avilong pensi kachi un jong si bang ke so ke long aphan ki inject mati ki pitang ang prim pen abang phu ka break aphan la so a in prim pen p2 pulotang te la phanta un det po ako organ transplant along se tami la sonlo la pen transfusion mate aviga chipi blood donation along ta la sonno la pen nona banke ang tek assign ni ko son pen si chichini poma la banke e oklem hurpo e puso opo high fever ing ivang opo la pen kaprek abangke ining wang po vomiting tehang ke so diarrhea epok so po la pen malaria ang thek kach thek long ji ke chitim nang cordet pen hoptai si ba hoptai hinia phi pen je thek long po la pen ajhak a malaria abangke parasite mate ke so pi e okar lo ningkani si anta duko la pen blood test pen ta ili tum chelang mi kupia malaria bang si ili tum ke long ma la pen ke so pi ili tum ka prek a organ along nang pahinuma nang pahinunima la ka do ka wisdom ili tum blood test pen chelang imi ajha ka blood ki lang ke arni nang o la pen ajha ka bang ke 15 minutes pen ke klang ta do la pen ke so nang ke lang ji bang ke nang li kupia malaria parasite bang si ke doma la pen nang li arta la soteng sinang lang pon po la pen ang thek ke long ko son ma la soteng sinang lang po la pen nang li pregnant mati su chupathima chupathithima la soteng pen si nang lang pon po la pen la so ke so ko son pen si chepa jok nang ji ma pulotang te ili tum hem kom hem rai chepang thir nang ji la pen musuri mosquito net la bang ke kai ke sitami chihing wer nang ji pinang an amunira tum ke barla hut si chihing chota tum ta do setami la sona banke chok chilo ili tum ningkreng bare kha hut ta chihing wer nang ji la pen mosquito coil mati chitti ma do wai la hai setami ili tum chekai ponang po kai ke setami la pen kaching thang nang ji setami choi ari ki ding la hai si ching choi ponang po la pen langbung bucket batibu kalong lang bipa wek pa wok vedet nang ji athema lahai chepang thir runde pulote ladak ta chitim wang po ati chepati det po la pen se tami chitima phai bangke do opo la pen kisu ke longa phai se tami la puson si nang bat dun bom po la pen swimming pool se tami use ye ba akinang avelo pulote inkir check si kimi ba kup check nang ji ang parge ili tuma hemalong inghap mati khirki along di window la pen door along sitami ili tum mosquito net abang ki bisi kemi la pen sitami asapso ili tuma phan akirap dopo chitima bang nang lutun ipo mati la pen chitima dowai sitami non malom ki hithia lom sitami do olo a pharmacy lom sitami do olo la hay bang ali tum che nam dam nang po chitima dowai sitami iriye keng bethe e bang bethe chiwit nang po la pen sitami ili tuma ki jok wan long ji la pen ilitum malaria a symptoms ba ang thek jong si ilitum che thek long lo pulote tong se kot pen si ke lang he malong pati box si kemi che lang dun pa prap jin si kemi athema la so ki su si tami isi phere mi mia ki su la pen ilitum aphan nang pathi lot un ba thi lot un ja kong do la si pinye alam jira banke la po an si kang ton iklo kardom
1: lapona por na litum malaria ke soputhak crazy rok pipen ke than por lamcher arjoi longtan lo laki akashwani dipu আদন্থু ইংলিশ আলোন

0: anong eke lai hui helo. Ingnam nangkang arboma joksi non ilitum pirthia dang atok anu long sitame global warming. Labangso apirthe nang preg bomlo, nang chelar bomlo, atomon te printa nang chelar bomlo, lang ta nang dure bomlo. Lapen muni nang ke chan nang ke jar pena joksi long lep helang sitame nang jum bomlo, ingnam pavir bomlo. La supena joksi ilitum arni ta nang sup piklo, global warming pena joksi lahaya thengpi ingnam nang kivir pena joksi. Lapen ilitum muni ratum sitame tomon kang thir ke long ya phan sitame itum ka dure du koklo. Isi alopen kachini da mateng pulotangte pirthya dang det kep ingnam kangchu nai nai aderang bongpen India ta isilo. Lapen anpar sitame ilitum India atokanu along phaikre trok kaprek aing nam iritum kelong ademlo India longta. Lapen pirthya dang ang bongpen kaprek a thengpi biodiversity ke doadim ke India ta isilo. Lapen India long labangso plan biodiversity aphai ke doke la ke pharong bongpen phan krisi ke India adeda long si longpon lo. Lapen anparta India long labuson si kapang phar amir aphai phai surikre pho ajadu lake itumpini one mohotsop mate ingnam arong aje katalon ani ilitum methang adera phan kachini nangji kenang sot alam thelo radio karju akote lapen injiratum ilitum adera long munit munoratum thengpi akenangge do ajoksi thengpi arni wang si kipi thengpi ke konbom ke virbom ajoksi ilitum munit munor aphanderle akisung lapokali marat marenga piatum aphansi tame akisung dolo ilitum che theklong ilitum karbianglong sitame aphrangke nampi namdur ke do o adimlo non ilitum pini che theklong muniratum thengpi thengphrang nampi namdur longlia ke nangpe na joksi thengpi thengphrang tai tum pi atlo nang virbomlo thengpi aphai ingnama phai nang jumbomlo lapen la bangso ki jumalo si ilitum asonson ki chua thora huita nanga vi bomlo ilitum karbi karba ka tum sitame ingnam bensi han punon ason ason lo punon ason ason adawai punon ilitum ingnam pen sai se sikilo tangte ingnam jong si nang vir bom pulo tangte ilitum aphan ko pi plang ji ilitum aphan non ingnam nang ki vir pen a jok ilitum te bok terai adim an sitame lang sitame aphrang ki du adim ta nang jum bom lo thengpi thengphrang ka via positame lang roi lang jeng anta kang lem lo puson si thetan tan dolo tomon ke theta lo puson si nang do tanglo lapu ana ki sunglo lasi wan mahotsap katalon ake the nai ke ilitum la nangka dureng mong pi pir the ansu se kapa me ji aphana bangke etum wan mahotsap arui ka do ka vese tame talon tali dun lo nang labang soroi jakhong ni phai sipen ni phai troxian ilitum sitame lahaya ki sung matha damra i nut pen e rong ilitum elu pulo tangte nangli phanali do ji neli phanali do ji nangli yong si e rong theng pi elu pulo tangte nangli inunura phanya bangke oxygen atomon ta thedung thengpi penangli kerablongpo lapen thengpi e rongki e penajok nangli motor bokan pemepo nangli ke e ronga thengpi penajok ason son kaprek kaprek awar sai sitame longpo ke do adim reng sam doppo wo tek wo so atum sitame atara thondopo lasi pini ke itum ka do ka vesitame one mohotsop ili tum talon lo nang tali lo nang ninga rong pen ilitum sitame labangso ka talon long che pate du no nang lasi nanglitum ka dogave aphan sitame labangso alam the pachi ni pen nili lam the ta lapu ansi kang to niklo
1: lapon por nanglitum lam je raja me kang ding long pen one mohotsav aputhak joli song phar pen ki than pon lam je ar chu klang tanglo laki akashwani dipu